0: Nah, senarai ni, takkan jadi cai na cukup di bawah na, kami cuci sampai minat cecai na, mesti cai na, kita langgan ni kita terus cuci cukup syakir, sungsi di na, sunam cuci langgi, kita nak ambil arah yang sebab sungsi di la, takkan ni kita sebab di situ masa pasam dia ini ni kita jenis di thali ya, hingga kita guna ambil cermin di kita yang jadi sungsi la. Lok pasam dia ini cungda sebab seno kongke ini cuci cuci tan kami ni suh thali na, kami sa yang punya lecen sambil kuna ini kian kian jalan tan yang jitu la, tawa cuci la jadi cuci hingga cangun ni la ni na sungsi di pune, di ni na dah kiri pintu yang tan cawu yang ni na piang ini, di ni na lecen sambil di yang tan yang jitu be cuci minyak suh ini, yang di na sikit lop di na tengah yang cuci na sa la,
1: lo cermin ya jadi kian bos cuci na ba kongke ini. Miyu gyume karki dikbujo leki milam nyongwe sakche di. Dogi kubukuwe na mila samsin samna gyowe ngang tsui siks china xa.
0: No, tini ina sato lukzi siwe sendo kongke ina. Rizlakbe lichen chokyum nam ni kongkam sa. Tini ina samki sungshe di ina singdo mangcho yong ina piya yin. Lichen sangbudi ina yakton yakzi yonbe mindu shugin yis china xa.
1: Lo陈明林呀，杨兄弟通知司机那把空格呢，唐多眼日斯拉贝作用不给了，连接你了呀，怎么就学个你？天天眼不有写字窗去，给字日行向他不冲去哪里呀？学语别，前面子各种前去，也不用你呢做那边，能不边去用他有的个呀？学语别，赶紧边去用了，想去松懈的这个学姐陪接伊呢，忙活弄点哪里呀？什么都能作用呗？这是明天学个意思，听哪下？
0: Lo, Rimun sebe sendo kongke ina chuchu chukchi tanche ke thongli ina gila namni kamsa shobde li tingi ina as lesa yang shubi acha digi lang kurangge yi tanbe sungshe di ina unen nyemba shira chun su kurangli ina toche na shubi ina sti na sa la
1: Lo, Chamila ya lopsa la sti na ba kongke ina penchulung chen yin chen li kongki chuchung ba gila lingke nyi li ya nyingkong di li shubi ina gila kina na nyige ina sungshe si daro na sti na sa Lo, ngana zu ina chile ki da na be sungshe di zo ina chiti shubi chubi ngane sero na shubi ina
0: Lo, tini ina tong sim damo shibi sendo kongke ina gila kamsa samgi sungshe di ina les du long chamdu gaje li ina shubi chimshu chale nangke u jatun lang kora ina zubi u la yong li ina piya yin sti na sa
1: Lo, chumin li ya bo rizu la sti na ba kongke zimdi na shato chana shubi Lo, samde ina ngana cui chung ingi dikbu tola chumin li ya yuan fun da na har sti na ba kongke ina nying su minyo si gu na shato chana shubi la Lo, chumin li ya lun hui sti na ba kongke ina gila lingge ni li ya zimdi shubi yin le sa ya chale na simbe nye ina le ro lingge changma ya lu xie di pu ge yin sti na shia
0: Lo, ti xin yi shu yang hong guang, xie bitang kai xin jiu hao xie bie sendo. Lin luan de jiao bu xie bitang sai ke xiao shu xie bie sendo. Ti xin yi sendo mang ta ji yi ga ta ta, zem de nan xia, to jie na.
1: Nong chun jian dan de sheng huo si qin na ba, kong ge yi nye bi yu su na xia, to jie na.
0: Lo, ti xin yi yong yuan de ni he wo xie bie sendo kong ge yi ga ta nan xia le, to jie na.
1: Lo, no bla si qin na ba, kong ge yi ne le ga ta, ni su na xia, to jie na xiu yi. Chamin le ya shan na xun nu lang su, jam nye kang ki zhi xis qin na ba, kong ge yi na, ma na su yi na, ma na su yi na, jam nye di yi na, jang sa ya bu yi na, gya la yi na, lo bi yun mi gui bi to ne, jam nye yi na, jang ju gu yu bi, bu gu lin ge ge yi na, na la ya, nin da zhi xi, lak to ki ka pa la ya, zi mo ma zi bi xie, ma zu de jam nye la, sok ba jang ka, pi gyo ya, ge xiu yin si qin na xia, ki lang ge yi ne le ya, jik, ma na su qi zo la ya, pen bi, cha wa din zhe xi, gyu rin gu din zhe na ba, to qia na xiu yin.
0: Lo, ti xin na, jine ji de to li yi na, pe bi po mo si bi sin do kong ke yi na, ki la nam ni ni gu di li, ti gu gu mi yi na, ti ling ki lu xe nye bu di ge yi na, pe yu do shu yu bi, pa mo bi yin si nam li yi na, pi ya yi, ti ne yi na, ki la ki na ni li yi na, pi ya yi, si ti na xa la.
1: Lo, chong nam cho, su na chun bi la, ki gya li nam bi lu xe yi na, a ro ya, si ba, di sen bu da zha zha, ti ling yi na na, zui li chen ki, ti chi ki, ka wan chan tan, ta ning xin chung yin ki, di bu chin chen ki, ji di so yu ji, li chen na li ya, hu da ba da ge, shu nan ken ki, sen cho tan, cha cho ling ki, chang ma ya, to che na, shu gu ma xe yi na, la ba du yi na na, zui chung yin ki, di bu zang yu wei shi, jia si bi, to la yi na, ma na zui li chen ki, zui chung bi, ro nan xin yi na, sen cho mi nyong wa si ki, chu chu chu ta, ta ning xin yi na, ning su la so ba, mi nyong wa si, yina nan ji ngan zui yina shu zhe ki tola yina le gyeb gyo ha jang ki chi mu nan zhu leng ge chang ma ya to qian na xiu yin

세이지 나는 인자 바쇼 수다 내 탕기 코네 망고 히비 어때인지 다 헤미 때문에 다 당장의 트래픽이 세조 장갈짱 반지 쪼보 시비기 품이 처변 나한테 카세 장금을 나와다 망고 요리 진도 저래라 기준 망고 우리 어 저절로 나다 나가몰로 처음에는 등갑기 때문에 진주를 좀 박지 라속 비기는 헤이지 내요 말고라 아 님이 나가몰 긴도 저 사토자리 기브리는 저토사 장냠가 신차 저다 던데기 폐용 삼지 마자 우리 저절로 따위 우리 대신도 다지 신면다 tengzang ge tene zi jur ge luyun ra ma ra yang yo ma ri ba wa te me du te de ko ta ma sa na ma se sa na se ta de ne chod chur ba xing du ta ngam zu gi sa gwar to tene to gang ge tene fo mo chu gi sa man de na ta yun tu ten tu na te ha li bi ge ta pa no tene u ri is de ngo yang tengzang ge ta pi je ha ne da de zo la zi lu de tene li ge li so na yang ti le tā xorjōng tāndē, yōng mēsī bā tāndē mārī bā wā tā yīndi ndā zhū gā gāng lā tā bāng lā kāndē xī gu gu yō mī ndā zhō chēk chēk tā jā jī xīng rō māng zhō lō chō mē ndā tā zhā nyan jī gā nā lā xī gu yō rī lā nā tā yī xīng rō tā jī jī gā sō rī gā gāng lā yāng tā nē sē zhū tā ndā zhū gā gā lā tā nē māng bō ndō gā lā tā yī xīng rō tā chī lō gā sō rī gā rī Sejuu tu churi xindu chungna tu minaba nye vri. O minaba nye na tani libu ki taitang rawa tu chogu tu nga zu taitang ki fongchong tu tuu kona nga zu ta fomeng nang li jachibo nruwa rik tukla sokwa la xie uri ti na lakwar tu ta nruwa mii rik la chomba yin na ta mii ki lusim nying ki taitang tu chay gurba. Tu yindu fu ki suwa rik bii ki nang li bana doja xe tang ten buk sum tu nye ki kyu xa uri ta sem ki nye ri. Long tu tiba pe kin sum tu tine yang nei ki kin ribu yin ya sik uri tine ta tali gyul rin gyu ta nye gyu ki wang tu xena long tu tiba pe kin sum tine yunga nga li chob te ba xe uri ta yin tu ta luyu ki kin nasa ri ta zo chek chek ta mina wa nei bi kona ta fuk suwa rik bi gang la ngu ne tine za yu sung ki kaab su la mina wa nei ban du ba ta na wa so ran du bi kanza ki suwa rik bi ma nga la bar xa wo xe sung xe uri mina wa nei ya ti ta nei mei ba ta tsai rin ma ta ten zang ge ta zi zi ju ge ta ne chu dian zui ta ba gong gong wei shen ko ge ta ju zha ta chang ma ban nei ju ge na la ten cha chang ma ten le dian xiu riz o ta ma na ban nei ju ta zo wa la xia gu riz o ke ta na song na o nei ta li nyom rik shen na o xin da ge su rik na la ta ten ra jia xe bo se ge ju da ba ta ten ne zhong lim ge ju da ba ta men ge ju da ba ta ten ne jie ge ju da ba zo ten ne ko ta cha chang ma ten le xie xia wu ta nyung nyung nyung ri ta ba ta fu ge tong ma ta se ge ju na za ta la se ge pen nu ta la la ba cha nu ze ta bang na pen ze ta ten men be nga xin ne be cha wa xie ju ta zo ro ba ta nga zu xin lu ta ba la yang yu yu ji ri ti na xie sa me gang la ta la bang lang ten le mang bo xie ten le ta zong mu du ga te yin yin du yin zi zu ge gang la ta lang do xin ji ma lo ba māngu pāla tēne, tēne chīna tēne lūsīm tē tēwār nē tū gīrī sī tē tē lūsīm tē tēwār nē tū bāyī na tē tētāng kī fōngchōng rī lā nē, tētāng kī tūngō rī lā nē, tētāng kī ā kō, tā mī rī gīrī wā lā ā tī kāng lā nā tē kēngāng shē wā rī sāng yā tēne dōs

singana baso da mi kha ji phuk sam di khane sie ba sam chi le lang lin di na che kha ko shyo shi che zan ke se phuk sam de ya lang lin me wi na dong sam chi le sim gi da phuk sam mung gyu yong wa yi na be zin le ding gui ba tha be zin ma che wi na nam ya je bu sang bu mi mi si di ne le ma na zu che din si be chi ni chi ba la da mi kha ji ne a bu la ge ma tong che tu sao tong si ni jin mi xian da le ya Sosu lian hao bè zhùm zhè dìng zhè tò bè gèo lì yinè mì tì gàn lè tàng bè zùn qì wè dìng zhè jì mà xìm bèchè zhùm zhè tò bè dè yà yì mì gàng gàng gè zhè dè wòng shì xì zàn kì ràng bù xàm yù bì yinè kòng bè tàng bù dì yinè làng lì nè wò zù gè dì rì xàng

0: Tiringi kam sumji ke samedoli chena liya chidi shibe nang tuyen chazan shu chusun. Tiringi sen ki shibji chingu nang khen gejun la thang pusan chamdu la shi. Nga nan cu jime li chena, yang gyar jie chobuchi.
1: Tengye, shu din jia guo.

Sastan dembe sembobon lhenge tsemdili thandanabal lhenge ne sengchobe lezen dini phenjong longchin nyenchin lekhon phege longchin ki dawi ki khurkan sibe lezen diri nga lezen chokyo shuke ge jun yi ngan chule lezen di res dawa ne nimye phar ki nyindar chemyu chu chu chu thang gam sib chu tho dong gu yube lhenge ne ngan chule lezen singyo ya ge shu yi thongon kumyu nabal lhenge liya sim ge wen na sibe be dip ti nang ki liu ni ba Sangyan khangyi ma du bar, gachin yang yang chorwa gu shibe zumi di nyamju shuyi. Simbobon lingge, lingja ki khurkan shi puputang jawe wenjam ki cemu tu diri. Simbobon lingge kyang nyenji ki ngedubtang, chisin ki khurbu gyabdu gyurne, tete lulu ngang kumu kyanga tang nyamtu, milam ki shinkam su gyutub gyu dunba nyingwe ne jang yu. Tenyang gubgar, manzu simshu nyamba ma yinbar, Chale Tang, Lop Jong, Tsoa Soki, Nushu Kung Runki Nene, Gule Kabingiri. Bichashache Shubina. Siene Sung Matube, Lopam Tang. Michelia Sung Madube, Chinsim. Sienki Rengilia Samshi Matube, Gunan So. Simkar Gatje Manawa, Gungil Lush, Guna A. Singanam So, Tugune Kiralia Chawasang Yen Kanche Vineja. Tangne Shinki Nebab Sangye Kandejil Tu Yubi Nele Kyechi Shui Di Yina Changme Simna Lo Li Yina Gajin Chor Tube Dinje Liki Karesna Da Kirangi Nebab Sangye Yine Ri Tangne Shinki Chawa Sangye De Don De Gu Yudi Kyechi Mbushin Sche Zomba Bo Kurangye Sun Sha La Kikbar Chepda Tangne Shinki Dungye Gine Su Kerwa Tangne Shinki Yima Simbe Chumche Mato Ba Soki Gubli Yina Ngato Ne Gajin Chi Sche Tuyong Kaku Ri Kisi Mishi di Tse Nye Jin Shiliya Jongda Tup Meb Yina. Nansui Pechin, Ta Ngaya Lien Nyenpa Dinje Chekwaya Gyumzen Kariyina Samje Kangra Naya Yine Ri, Kunzin Chia, Dinje Yon Sibji Ri. Chua Shinda Ne Samdanchi Shub Yina Ya, O Lungda Kuangla Pipta Chawa Lamzhu Yungwe Gubli Yina, Gajin Chis Che Shub Ri Dile, Yine Le Dati Tu Gyun Tu Dinje Ki Chin Zor Tang Ya, Dinje Ki Ngato Ne Gajin Chis Shungye Da Gombo Ruba La. Tan lamzhu gyu je chawa sangbu shi chungbi yina rin yi liya di top gui ngin tan tang nian xin ki wei xin chanba xin yinba ma se tan na ti yi gyan lu yi ma xin bar tan du ma dan ya da ti wei kharis na ma wang gu ya mis ni di gyebi libli yin du din zhegi kharis na rin xi ji yor ba la mu di che bi yina zomba po khuran ge gup de ya chen gu kinti na yor es shub yina da tu yu ne kharis na chawa sangye khar che bi yina le gu rin chi din zhegi tin zor ki sam lu ji yon gu ya da tu dian tu din zhe ge yang sam lu na lu li nie tu xi chuo mi yin na ke ran ki mi zi yang ge de sn le bu ti li ya pian duo you de zhe sun xia da tan de ge li ne le lam zhu ka zui ge qi wa yu bi ne le mi mi zi na lu li ya da da pa dian bu me ba din zhe xin dui sun ba ta de yu yu yi tan de me ba cha ya la suo din zhe neng zui you ru ba din zhe sun zan zong ba bu ta di ne le bi ken zhe ji li ya xia you de xu bi na lang gu ka yi qi du ni ma zha zhe sun xia la tu gyu ne ngan zui da susi rin yi li ya chawa sangbu shi chebi ne le ya nima jik diya kharisna gyun do yon ya kira nebab sangbu rajil lebi yu ne le ya di kharisna daba dinde jil diya ki ngeba di me zan di yi ne le da mida kharisya yin du yu zan ba yi na ngan zui da tu zui tun du yi na lo li kena li ya lam chung ba di guo khuo jay mo shu bar zim na lo li ya kharisna da ngar gye tang king ji sosh le je tu don di na lo li ya da yin jay shu ya dinde ki kharisna nang zui yung guru ba la dinja sun zan zu ba ge ni ba tu da ge du du yin ne le ki ran ge ngar ge dang king zhe din zhe ma na ba king yong ge nam ju tang ren yi ge cha ju la cun zin nin bu che gu ma se chen zor ki san ba di yin ne le pa tor ma ni bi zhe si chen gu nan sha ta yang ge ge ran ka res na ne zi tang par che kui zha din zhe ge gi yin ge din zhe ge ru zin ge ge li yin na chen zor ki san ba di gu mi ju gu ge san bu zhe si chen sun sha ta zomba po khurang yin ne leo ne karesna toksim di hachang ki gyachin bu yin ba dinze jik tsuyun togu duwa la xin tugyu ngan zuo cha shab yin ne le da rengi li ya nyo zitang parche kwe cha dinze yongbe gubli yin ne le chin zor ki sanpa di guam tuya di hachang ki kagur ba la khurang ge yin ne le gub du du ki kuryu di yang awa tang za cha pe ne zu dinze ki gubli yin na ngar we ngan zu lo top tang la so li ya zhong da tu bi ya dinze ki kukab sangbu ji reis che sun sha Dinze sun zang gup du du yin ne le kiran liya da kisi nyo zi tang kwe jay ki ngay par che sun de che du zang ba yin na sim du tang kang ra ma na war
tewe gyang dungen tang gengen liya gajin chi shuya tang mutu yarge yonya tang zhonan ki kingbe semgam ji ge mutu mizin langa ka liya gyo riz che sun sha la takzhan shi manzu mizin na lo liya ta tu yu tak du lung du gyo bata chawan lam zhu yong budin chaka liya kabu shi kub tu yu nele kirang liya yang kares na parche che bata kwe cha chungbe kub li nele o ta nga teri kares na tingze ki nezu chi che du yu nele di nye lo dop tang la so liya Jongda tuya ki kukab jiri sam, tosam dinze ji shi je mutu mizin langa gali gyubi na. Chumze yi nile yawuch min tuburi samgi ilo. Kirange tuyudan namba kuntu gajin chi shuya di takarisna dinze ki namju jungur bal. Di yi nile majib na ya ji da sem na denbo nye ya ji. Di ma ce kirange nye ne sem na liya, chiti yawuch nan je gajin chi che sun tuba dinze chombi na. Kirang liya da mizin langa gali liya kwe cha da pa jing yundu ki. Tabshi yawo chi la gyo zhugu rei si chen zombo bo gen wang zhuy nan xia la. Kirangke yin nele gajin chi shuya di da tuyun nam yang simu yil jang bi yina di yin nele mizi minga dabu chi chi rei si chen zombo bo khurang ke sun xia la. Manzo yin nele chung du ne da lop chi jimbe gub li yin nele din zhe ki chi tuyun nang gen yo ma zhi la ni pami yin nele da rengi ki puzhu li ya yang karis na rengi li par che dan zhi chi tuyu Gajin chi shu ri si chi dinze ki lopsuyo na yo ma ri. Yine le ta dinze ki dushi jik chonbi yina kirang ki tuyungun soya na liya ta kares na nyamnyo yao chi cha zhu ya. Dinze ki kares na zomba pyo chengui na xa la. Be cha cha chi shu bi yina xie zhen yun ten ki yong su chu be kye ba yine ri. Da na xin ki kye du pak be chun tan ten be yang ki wo kwa na zungu na cha xa bi yine le. Mi zi lang ka chu li yang ne lu dinze ji yu ba di yine le. Nyong to ma dup zan yang ren yi ki mi zi di cho la zhu nying. Dinze ye yore si che sun xia la, zumbu goge yi ne le tu gyu ne da kares na dinze ki toksam ji ki je rengi la chawa sangbo kar che bi ne re, da na xin ki nebab sangyan kante ji lhong de yu bi ne le tu da na pukun tu gachin si che sam je kirangay kares na rengi ki lotop di manyamba mutu mi zin langa liya dungyun nangyu chengu shu xia la

wenjam ki chemu khin su ngang jam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki khepsa thamje la xin jam pha phip ki nawa ke khusim ki chemur chin cha ki dawe khurgim thogang ki khin su remu sing dawe tu chi chu ki ni chi la lhe de ki khuyang chen jam si nang ro Tigar ni, Dawu ki kul kang si bi li chen yi.

singe nam so thana nam lhinge ne sin shin be le zin di phin jong long chin yin chin le khu pyo ge long chin ki che me le zin da wi gi bu lan shi di ni khong le ya khu me be dip sin de wi nan le liu ni ba sang ye khang yi ma du bar ge jin yang yang cho ba gu xi be zu ni di se ji shu bi ni sham lu khu me zu ni di guo ne ju par yin zhen shu gu yin be nam lhinge thu lu lu ngang sen na yu bu shu Sanghen kangyi ma dui bar, ge jing yang yang chorwa gu. Nebub kang zhe xi le tuk yang. Kye qi shu ni, cang mar chin su sim ki dong de gu ti ri. Kye war che batang, dong yen ki ne su kyarwa, yi sim be chum zhe mo tuba so ki gub su. Ge jing qi shi nga to ne tuyong ka gu ri. Kye di mi shi ti ni, ce nye jing shi du jong dar tu me na. Nan su pe jir, Mala leng yin ba din zha chung gui tuyun kang yin nam shi kang zha tang kun zin kwan na chi si. Cho xin shi ne giang, long to kong du pi xin, chao wa lam zhu yung gub, ge chin chi shi jue gui mu. Di yang gyun tu zhu ma tu ba shi yin. Lam zhu yung ne chao wa sang bu chung wa ni, reng yi le top du rong wa tang, wei xin chan ba shi yin ba ma se. Ta na, di yang lu yi ma chin bar. Tan do mi da wa tang, ti wei mang wa gui shi, dui bei nam lang xing. Chuo shi ki sa ru ba ni, mi reng xi ri. Ti dar ngen gu le qing ne, cha wa sa ngen ki, gu wa la ma dui bar. Ge jin sim su qiang gu, ha jiang ka gu ri. Tan di tu su lam zhu ka zui ki qian na yang, da ba dian ba mei bei mi zi di. Lang gu ka yi chi du ni ma zha, si wei bei dar, tian ni. Nye bar mi da ba shi yin be, ngan zui tu dong ki lam long la yin di. Reng yi nga ge tang kim zhi ki ching su ma long wa che di. Nye bar tu kim gyong ki nam gyur tang. Reng yi ki cha ju la cun zi nian bu chi xin. Chin zor ki san ba tor mi nian. Nui zi tang kwe cha so, gen yin ki ru zing tu. Chin zor ki san ba gom gyu ku gup san bu shi ri. Chi chi ri shi na, yang nga we ku yu tang. Za zha qi wei ne cui wo, ngan cui lu dop tang la so la zhong dar tu bei yi. Ti di, sim du tang kang ra ma nang, ti wei dong ye tang ki nge la ge chen qi shi shu xin. Ya ki tang zhong nang ki sim kam shi su ne, yong zo tang lin che di, mu tu dun tu yu. Tu tang nan ba gun tu, ge chen qi shu gu. Nye bar tu zhu shi ki lu nu la din ne, Nye lu ti sim su denpo lu jia pa qi gui. Ti ma se, sim su cha zhi ya bu qi ne. Tu dang nan pa gun tu ge jin qi shi shu tu pa qi gui. Tu yun rin bu lu zhong la zhi zhi tang gom zhu nyam ni nan kin shi yi na. Pie jir, rin xin an yu ce la ge jin cho wei gom xi shi gun cham su yu ni. Wen jiang, ngan zu de bu tin zhe nyam ni la xin tu wei wei na. Nye bar tu zin shi ki reng yi la chen zor ki sim chung shi ki tab la bong gu. Di ni, mi zi me nga jing yi mu. Ngan zor chi du lop duen nang ke me. Lop che loma zor chi mi tu jing. Pa me giang pe jir rang ki bu zhu la duen mi tu. Kang la shi na. Ti de bu du shi di xin, tuen ngu ki cho we nang. Nyam su nyong tu geng ni, ni mu ga ma dar gun be yi. Ding se bie xie jia ri kian duo yang xing, kie tu pa bie juan tang dian yang. Mi zi ni lu de di di, nian su nyong mi tu bie. Ren yi ki mi zi chuo la du zhu kian yu. Ti da ri cha xia la chung zhe tuo jing, nian cha ge rong. Ge tuan kuan na zui jing, yu su ki ju nian dian bie. Ri xi, mi zi tuan mi du song wei bi xi, mang bu xi jiang, mi tong le xin tu bie xi ri. Huang du xu bie qi kie qi wei mi zi ne lu ti da, mi mang qi wei kong yong yu. Wen yang, ti da reng yi ki xia xin rui bu du tim ne, nyong du tu bian yang, nyong nyong ri.

singe nam cho cham de li du ti rin da wi gi gor kan si be le zin ti ju ti sam li ya le so ten de li zin ki shi shi chen gui nan ke bu san zhen de la tang zhe ju ji su ni ge zhen yi nam ling ge sim jia na go

0: chuza to shu an chang ni sa chi cha sum be gwen la chap chung pa tu chuza ma shu an chang chi cha sum ta chuza to shu an chang chu chi chang a ta zhe zhe ma ku ru chuza ma shu an chang chu cha chi ta chuza to shu an chang ni sa sum ni mo zhe ma ku ru no pla ta hu la ren bu sum ne xi pa ge ku chuza ma shu an chang chu cha ge ta chuza to shu an chang ni sen cha ni che shi tu sen ge nam cho ting di nam xin wen de xu cha
1: 坦德尼, 毕竟起却最阿巴达达日。

0: Tabri dang zhenzi.
1: Biri tang miamle.
2: Qidi tang kongpi.
3: Zemling ki tirin kasang.
4: Zemling ki tirin kasang.
5: Sagligye kongkamsa, xiamla zemling ki tirin kasang shibili zhen shuguyin. Tieng di li zhen ki nang tun zo ni.
6: Xi Jinping ki Jing Zhe'en tan chun men na wei guo ta.
5: Xi Jinping ki Chang Kuo Yi nian zhe ru tuo chen gui zong mi bie na wei guo ro.
6: Zhong Kui Africa de guo che za cha dong wei qi tab sun wan le. Kuo le shi bi pi ge ki gui nu sa ba pi wei guo ro.
5: Nao lu mi man ki yun din so wei chui ki zhong